0: Remember, Facebook, Instagram, X, TikTok, and email us mirafong360radio@gmail.com.
1: News is indaba ditaba on Mirafong 360 Radio.
2: Dumela mbaretsi ba sealemoya sa Mirafong 360. Ke Rainy Mothai. Retsa dikhantsa letsatsi ditlhogo tsa dikhang mokgatlo wa Safoko Carltonville matsho a tsela gaofi le sekolo se sepotlana baagi ba wedela mabapi le dintlo mokgatlo wa Safo ikemiseditse go thusa malapa a mo mathateng. Goldfields West Golf Club e tla tsenya letsogo go reka diphuthelwana tsa dijo le ditirelo tse di botlhokwa. Safo e tshwara letsatsi la golofo mo beking eno le go tsweledisa tiro e nngwe ya yona ya boiketlo mo lefelong. Go ya ka molaodi wa tiro ya tsa loago lwa mokgatlho Linkle Van Wyk o kaile fa tiro e tla tshwara phate a tlhola malatsi a le supa. Maikaelelo a botlhokwa a mokgatlho ke go tshegetsa le go godisa ba ba nang le tlalelo bogolo thata bana le basadi. Matshwao a tsela gaufi le sekolo se se potlana. Matsho a go ema a sa boneng fa gaufi le sekolo se se potlana sa Carltonville a tsosa dingongorego tsa polokego. Baagi ba re go tlhoka matsho a go ema jaaka a mo tseleng a fedile le dikhuti mo makopanong mo pele ga sekolo se se potlana sa John Span seo se baya bana ba sekolo le bakgweetsi ba dikoloi mo kotsing. Ba kaile fa tsela ya Caledon le Vale le tsone di senyegile. Moagi yo o tshwenyegileng o kaile fa a kwadile ngongorego. Baagi ba wedela mabapi le dintlo ba sepodisa ka ko wedela ba ile ba etela dikago tsa tlhokomelo go lebelela fa di santse di gola. Mapodisi a le a ile a ikgogakanya le ba bannye go gaisa mo setšhabeng se ka tiro ya bone ya maloba ya letsatsi le ne le le botlhokwa mo ditšhabeng. A re lebelele tsa bosa. Ka ko Mahikeng ga gona le kgonagalo ya pula mme fela di-temperatura tsona di mo magareng. A re lebelele ka ko lefelong la Rustenburg go na le phešwana fela e ka nna ya dikilometara di le 4 mme go tla nna le mogotenyana. Ga re lebelela ka ko Potchefstroom mogote ke temperatura di le 3 fela mme phešwana ke ya dikilometara di le 9. A re tsweletse go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Mothai mo sealemoyeng sa Mirafong 360.
1: News is indaba. Indaba. Ditaba. On Mirafong 360 Radio.

0: izindaba, indaba, ditaba, on Lerafon 360 Radio.
1: Dumelang baretsi ba seyalemoya sa Lerafon 360, ke Rainy Mothai. Reetsa dikgang tsa letsatsi, ditlhogo tsa dikgang, mokgatlho wa Suffolk Carletonville, matshwao a tsela gaufi le sekolo se se potlang, baagi ba wedela mabapi le dintlo. Mokgatlho wa Suffolk ikemiseditse go thusa malapa a mo mathateng. Goldfields West Golf Club e tla tsenya letsogo go reka diphuthelwana tsa dijo le ditirelo tse di botlhokwa. Suffolk e tshwara letsatsi la golofo mo beking eno le go tsweledisa tiro e nngwe ya yona ya boiketlo mo lefelong. Go ya ka molaodi wa tiro ya tsa loago lwa mokgatlho, Linkler van Wyk, o kaile fa tiro e tla tshwara phate a tlhola malatsi a le supa. Maikaelelo a botlhokwa a mokgatlho ke go tshegetsa le go godisa ba ba nang le tlalelo, bogolo thata bana le basadi. Matshwao a tsela gaufi le sekolo se se potlana. Matshwao a go ema a sa boneng fa gaufi le sekolo se se potlana sa Carletonville a tsosa dingongorego tsa polokego. Baagi ba re go tlhoka matshwao a go ema jaaka a mo tseleng a fedile le dikhuti mo makopanong mo pele ga sekolo se se potlana sa John Span, seo se baya bana ba sekolo le bakgweetsi ba dikoloi mo kotsing. Ba kaile fa tsela ya Caledon le Vale le tsone di senyegile. Moagi yo o tshwenyegileng o kaile fa a kwadile ngongorego. Baagi ba wedela mabapi le dintlo, ba sepodisa ka ko wedela, ba ile ba etela dikago tsa tlhokomelo go lebelela fa di santse di gola. Mapodisi a le a ile a ikgogakanya le ba bannye go gaisa mo setšhabeng. Se ka tiro ya bone ya maloba ya letsatsi le ne le botlhokwa mo ditšhabeng. A re lebelele tsa bosa. Ka ko Mahikeng ga gona le kgonagalo ya pula, mme fela di-temperature tsona di mo magareng. A re lebelele ka ko lefelong la Rustenburg. Go na le phešwana fela e ka nna ya dikilometara di le 4, mme go tla nna le mogotenyana. Ha re lebelela ka ko Potchefstroom, mogote ke temperature di le 3 fela, mme phešwana ke ya dikilometara di le 9. A re tsweletse go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Mothai mo seyalemoyeng sa Lerafon 360.
0: Izindaba, indaba.

0: Τρελαθέ με ραφό.
1: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafon 360 Radio.
2: Dumelang bareetsi ba seyalemoya sa Merafon 360. Ke Rainy Motai. Reetsa dikgang tsa letsatsi, ditlhogo tsa dikgang. Mokgatlho wa Safoko Carltonville. Matshwao a tsela gaufi le sekolo se se potlana. Baagi ba wedela mabapi le dintlo. Mokgatlo wa Safu ikemiseditse go thusa malapa a mo mathateng. Goldfields West Golf Club e tla tsenya letsogo go reka diphuthelwana tsa dijo le ditirelo tse di botlhokwa. Safu e tshwara letsatsi la golofo mo beking eno le go tsweledisa tiro e nngwe ya yona ya boiketlo mo lefelong. Go ya ka molaodi wa tiro ya tsa loago lwa mokgatlo, Linkle Van Wyk, o kaile fa tiro e tla tshwara phate a tlhola malatsi a le supa. Maikaelelo a botlhokwa a mokgatlho ke go tshegetsa le go godisa ba ba nang le tlalelo, bogolo thata bana le basadi. Matshwao a tsela gaufi le sekolo se se potlana. Matshwao a go ema a sa boneng fa gaufi le sekolo se se potlana sa Carltonville a tsosa dingongorego tsa polokego. Baagi ba re go tlhoka matshwao a go ema jaaka a mo tseleng a fedile le dikhuti mo makopanong. Mo pele ga sekolo se se potlana sa John Span, seo se baya bana ba sekolo le bakgweetsi ba dikoloi mo kotsing. Ba kaile fa tsela ya Caledon le Vale le tsone di senyegile. Moagi yo o tshwenyegileng o kaile fa a kwadile ngongorego. Baagi ba wedela mabapi le dintlo, ba sepodisa ka ko wedela, ba ile ba etela dikago tsa tlhokomelo go lebelela fa di santse di gola. Mapodisi a le a ile a ikgogakanya le ba bannye go gaisa mo setšhabeng. Se ka tiro ya bone ya maloba ya letsatsi le ne le le botlhokwa mo ditšhabeng. A re lebelele tsa bosa. Ka ko Mahikeng ga gona le kgonagalo ya pula. Mme fela di-temperature tsona di mo magareng. A re lebelele ka ko lefelong la Rustenburg. Go na le phešwana fela e ka nna ya dikilometara di le 4. Mme go tla nna le mogotenyana. Ha re lebelela ka ko Potchefstroom, mogote ke temperature di le 3 fela. Mme phešwana ke ya dikilometara di le 9. A re tsweletse go reetsa dikgang tsa letsatsi. Ke Rainy Motai mo seyalemoyeng sa Merafong 316.
1: Izindaba, indaba, ditaba, on Merafong 360 Radio.

0: mabaka a motseleng a fedile le dikhuti mo makopanong mo pele ga sekolo se se potlana sa John Span so se baya bana ba sekolo le bakgwetsi ba dikoloi mo kotsing. Ba kaile fa tsela ya Caledon le Vale le tsone di senyegile. Moagi yo o tshwenyegileng o kaile fa a kwadile ngongorego. Baagi ba wedela mabapi le dintlo ba sepodisa ka ko wedela ba ile ba etela dikago tsa tlhokomelo go lebelela fa di santse di gola. Mapodisi a le a ile a yo fela di-temperatura tsona di mo magareng. A re lebelele ka ko lefelong la Rustenburg, Rafong 316.
1: Utlwelese Merafong.
2: 316 Radio. On Merafong 316 Radio.
3: Bonita moose.